0: you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Mayroong tamang serbisyo, mayroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika, sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727. O bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Every culture,
0: every voice,
8: every day.
0: 3ZZZ.
9: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.